Hanin pacha, kutiri mo ikunya, monaska uyerekuna, aswan uye ikunata, zaksina, pakunanga tumpata puri, kachana kachi, maipichus kasalyan, kahmazizni.